0: mulinye lya paakiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu omukama abeere nammwe mikwano gyange balungi abawuliriza ba radio yaffe radio sapientia twebaza omukama abukeeseza tumwebaza oyo atukuumye nga tukyali babe atukuumye nga tuli balamu atukuumye nga tuli bakkiriza twongera okumwebaza olw'olunaku luno lwatuwadde era tulumukwase aluyiweko omukisa gwe atugabirire atunywereze mu kukkiriza atutalize endwadde atutalize obubenje atuwe bulijjo okuyayanira okusigala nga tuli mu kkubo lye olunaku lwakutaano mu wiiki eno ey'okutaano mu budde obwa paasika mu situdiyo yaffe wamu ne bannange bano nze Reverend Father Gerard Kiganda nga mpeereza mu kigo eky'emitala Maria zaaliwo okubayisa mu kwebuulira okulwaleero kamba sabe tuwulirize
1: erinnya Namagembe Caroline nga nviira mu Malongwe Parish mu Lugazi Diocese nga ndi mukozi mu kitongole kya Uganda Check Development Trust under Caritas nga ndi ku mpewo za Radio Sapientia okubasomera amasomo essomo erisooka mwoyo mutuukirivu kyasazeewo siwali nsonga ebateesaako buzito bulala bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'ekkumi n'ettaano olunyiriri olw'abiri mu ebbiri okutuuka ku lwasatu mu olumu mu nnaku ezo abatume n'abakulu mu kibiina ne basalawo kino okulonda mu bo abasajja b'abatume mu Antiokiya abasajja babatume mu Antiokiya bagende ne Pawulo be bano Yuda ayitibwa Basabas ne Silas abasajja abakulu mu booluganda ne babakwasa ebbaluwa eno nti abatume n'abakulu abooluganda tuwandiikidde abooluganda bannamawanga abali mu Antiokiya ne mu Siriya ne mu Silisiya nga tubalamusa twawulira ng'abamu mu ffe babeeraliikiriza olw'ebigambo bye baayogera ne batabangula emyoyo gyammwe so nga tubalagiranga bwe tukuŋŋaanye ne tulaba nga kirungi okulonda abasajja n'okuba basindikira wamu ne bannaffe abaagala ennyo Barnaba ne Pawulo abasajja abaawaayo obulamu bwabwe okubeera erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tubatumidde ne Yuda ne Silasi abo be banaabibabuulira n'akamwa kuba mwoyo mutuukirivu kyasazeewo naffe kyetulabye nti siwali nsonga ebateesaako buzito bulala wazira bino ebitalekeka mwesammule bye batambiridde baalubaale n'omusaayi n'ensolo entuge era n'obwenzi ebyo bwe mubyewala muba mukoze bulungi mweraba bo olwabasiibula ne bakkirira mu Antiokiya ekibiina bwe kyamala okukuŋŋaana ne bakikwasa ebbaluwa bwe baagisoma ne basanyuka yabazzaamu amaanyi ebyo omukama yabyogera oluyimba olw'okwebuulirira ayi mukama ndikutenda mu bantu omutima gwange mugumu ayi katonda omutima gwange mugumu ndiyimba nga bwe nkuba n'endongo ayi mwoyo gwange tiweebaka nammwe endongo n'ennanga timwebaka nazuukusa amaliiri ayi mukama ndikutenda mu bantu ayi mukama ndikutenda mu bantu ndikuyimbira mu ntongooli mu mawanga kuba ekisa kyo kinene kikoma eyo mu ggulu n'obwesugwabwo bukoma eyo mu bire ayi katonda weerage ng'okiikirira ng'okkirira ddala n'eggulu ekitiibwa kyo kibeere mu nsi yonna ayi mukama ndikutenda mu bantu okwaniriza evanjiri aleluya kristu eyatonda byonna yazuukira mu bafu n'asaasira abantu aleluya
0: omukama abeere nammwe ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe yesu kristu ebivudde mu Yohaana Yohana omutogwe 15 olunyiro 12 okutuuka ku 17. Obudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti ekiragiro kyange kiikino, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala. Tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Mmwe kasita munaakolanga bye mbalagira munaaba mikwano gyange. Sikyabayita baddu kubanga omuddu tamanyi mukama we by'akola. Mbayita mikwano gyange kubanga byonna byonna bye nnawulira eri Kitange nabibamanyisa. Si mmwe mwalonda nze, wabula nze nnalonda mmwe. Ne mbateekawo mulyoke mugende mubale ebibala, ebibala byammwe bibeerere. Buli kyonna kimuli bamusabye Kitange mu linnya lyange kibawe. Mbakuutira kino, mwagalanenga. Ebigambo by'evanjiri ya leero awo bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Mikwano gyaffe abalungi, abawuliriza, aba Radio Sapientia, nyongera okubibaza okugyekuumirako, mwebale okugikeererako. Buli bwe tukeerera ku radio yaffe eno, naddala mu pulogulaamu eno ey'ekigambo kya Katonda y'okwebuulirira, Omukama ayita mu kigambo kye okutuliisa, okutunyweza, okutuwa amaanyi. Awo nno buli we tukeerera ku kigambo kya Katonda kino, olunaku tuliyitamu nga tuli bagumu, nga tuli banywevu, nga tuli bamalirivu. Kambasabe okubajjukiza nti tukyali mu budde obwa Pasika. Kristo omuzuukivu y'akyali makkati g'okwebuulirira kwaffe. Eriiso lyaffe kwe tukyalisimbye. Era mbasaba nga tukyali mu budde buno obwa Pasika, bulijjo tuyayaanire okusigala nga tuli bazuukivu nga Yesu yennyini eyawangula olumbe. Obuzuukivu obwo bulabikire mu bulamu bwaffe, mu bigambo ne mu bikolwa. Nga Yesu yeteekateeka okuddayo ewa Kitaawe, obubaka tubuwulira bw'alekera abatume be abasibira ntanda, abanyweza, abasimira musingi. Era ku bubaka obwatuwadde bwe njagala tuggyemu omulamwa gwaffe ogw'okwebuulirirako leero. Omulamwa gwaffe gugambe nti mwagalanenga. Gwe mulamwa gwe tuba twebuulirirako olwaleero. Ekiragiro Omukama kyawadde abatume be olwaleero tekyetaaga na kunnyonnyola nnyo, kyeyogerera. Atugambye mwagalanenga. Ayongeddeko na kano, nga nze bwe nabaagala. Ako nno kakulu. Kubanga wawulira ekigambo nti mwagalanenga, kiyinza okuba nga tekivuddeeyo bulungi. Okwagala omuntu bw'akuwulira buli omu akutegeera bubwe. Naye Kristo bwe yeeteekako ng'ekyokulabirako abaatuyigiriza okwagala okutuufu, okwagala okutali kwa bigambo bugambo, okwagala okw'ebikolwa. Kubanga Kristo yava ewa Kitaawe n'ajja ku nsi atweweereyo, aweeyo obulamu bwe mu kufa ffe tufune obulamu obwannamaddala. N'afiirira ffe aboonoonyi tununulwe. Kubanga yatwagala obwenkanidde awo mu bikolwa, ayagala bwe tutyo naffe bwe tuba twagala abalala. Ayongeddeko na kano nti bwe munaakwata ebiragiro byange munaaba mikwano gyange. Kiragiro ki kyatuwadde kyeno tufula mikwano gye? Mwagalanenga. Twebuuze nnyo ku kigambo ekyo. Okwagalana kulabikira ddala mu bulamu bwange nga Omukristu, ng'omubatize, njagala bannange okuviira ddala ku mutima gwange. Mu maka, omanyi ekimu ekizimba amaka gaffe kwe kwagalana. Maama ng'ayagala taata, abazadde nga baagala abaana, abaana nga baagala abazadde, ate ng'amaka gaagala abagalinaanye. Kwegamba ng'amaka gaagalana n'emirirwano gyago. Ate ng'okwagala okwo kuli mu bikolwa, ku mirimu gyaffe twagalana. Oba buli omu alwanira kifo, buli omu afuba kwonoona munne, buli omu ali mu kwerwanako nsigadde ntya wano, buli omu akola ekyasobola, oba kirimu Katonda oba tekirimu Katonda, ali mu kwefubako kusigala mu mulimu. Naye kyandibadde kituyamba okusigala mu mulimu gyaffe obulungi nga twagala bannaffe. Omuyigiriza omu yayigiriza n'agamba nti ensi eno okubeera ng'eri wamu yonna gwe kwagala akulinaanye. Kubanga n'oyo akulinaanye alina amulinaanye, kitegeeza tugenda kubeera nga twagalanye mu kajegere. Nze bwe njagala gwe nninaanye, bwe njagala gwe nninaanye, naye n'ayagala gwe alinaanye, bwe tutyo ng'okwagala kufuuka kajegere. Ng'ensi egenda mu maaso gye tutambulira, okwagala tukutuusa ku balala. Kubanga Omukama kyatugambye olwaleero tewali kirala, atugambye kwagalana. Okwagala ye nakazadde w'ebirungi ebirala byonna. Ewali okwagalana wabaawo okusonyiwagana, wabaawo okussa ekimu, wabaawo emirembe, wabaawo obwetowaze, wabeerawo ekisa, wabeerawo okuwuliziganya, wabeerawo okwetonda. Awona Omukama bw'ayogera ekigambo ekimu, byonna baabyanjuluza, byonna baabitegeeza. Mwagalanenga, twebuuze nnyo ate twekebere naddala ewabuze okwagala. Kubanga ewatali kwagala wabeerawo bukyayi, wabeerawo nge, wabeerawo bujja, wabeerawo mpalana, wabeerawo kulogangana, wabeerawo butaagaliza. Saba Omukama atuyambe essira tulisimbe ku ye nga ky'ekyokulabirako kyaffe. Twagalane nga ye bwe yatwagala. Twefubeko nnyo bulijjo okusigala nga tuli mikwano gye. Tusigala tutya nga tuli mikwano gye? Nga tukola ekyo ye ky'ayagala. Nga twagalana. Nga tusonyiwagana. Nga tuli ba kiseeri bannaffe. Anti ye Kristu yennyini. Ebyo byonna binnyonnyola Kristu kye ki. Tekimala nze kubeera mu Kristu naye ng'ebikolwa byange si bi Kristu. Okeranga mu Ekereziya naye nga nnina gwe saagala, nnina gwe sisonyiwanga, nnina gwe nninako obuggya, nnina gwe saagaliza. Kubanga okwagala ye Kristu. Tosobola kwogera ku Bukristu nga temuli Kristu. Tosobola kwogera ku Kristu nga temuli Katonda. Ensi yattu, saba Omukama eddoboozi lye lituuke ku bantu bonna, ku bakulembeze, ku mitendera gyonna. Ndowooza sinakindi ekigambo kino kyandibadde nga ye mmoto yaffe mu budde buno obw'akalulu bwe twolekedde. Nga buli omu oluweebwa omuzindaalo okwogerako abantu ng'asooka bbalamusa na kigambo kino nti mwagalanenga. Kubanga ewali okwagalana toyinza na kwogerera munno mafuukuule. Toyinza kuwamba munno. Toyinza kuba mulala watasaanidde kubibwa. Ewali okwagalana wabeerawo okulumirwa omulala. Kubanga ffenna tuli bantu, tuli bifaananyi bya Katonda. Saba Omukama atuyambe ekigambo ekyo kyatusiiridde olwaleero kirabikire mu nsi yaffe, kirabikire mu maka gaffe, kirabikire mu bulamu bwaffe, kisobole okubala ebibala ebyo Kristu byakonyeeko byennyini, nti ebibala byammwe bibeerere, ebibala byammwe bibeerere. Era bw'abadde afundikira akazeemu n'agamba nti mbakuutirira kino mwagalane. Mbakuutirira kino mwagalane. Mbaagaliza mwenna olunaku olulungi. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda. Omukama abeere nammwe. Tonomiza buli kantu abayira omukisa gwe paati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu.
2: Amiina.

0: Twenso se sawe ndala time check. Esawe wisemu yokumacha time check kutusubu wako. Bena musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi. Ofuna magoba gabri lunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Vimba ne MTN kabode pro smartphone. Tewe stressing asasula kwa deposit wa mitoro muna na joka. Balanso msasule mpola mpola. Oluvanyumo sasulenga yaka senta katono lukumi lukabuli lunaku. Obasiri njisika sambu buli wiki okumali miezi mukaga. Weyagani nemu MBS chikumi za wele debuli lunaku rosasura okumali miezi mukaga. Kakati wefu nile kabode pro kupa mduka ya MTN yoneli kulio kumpi. MTN inga tulibo muu netuwaka ya feteri kokomo. MTN ilunga mizibwe chitongole chifu na njizibwa kubie mpulizika nyamugwanga.

0: program sagala galamide
1: edachika makumi ya satu ezakaita kusawa ebiri chitegeza sawa biri ne chitundu gwewe tanatuka kumulimu kaseera kazibu nnyo kati kaba kazibu nainga tuline farmers center chibye machindye agenda yo munafe gwo mulimi obo mulunzi bakuyambe okukutambuliza ensonga zezo kulima inza nokubanga gwe munange oyagala ennimiro gibakwase boba dukanye
2: olinda kungula
1: makungula bwegatuka mukitunulemu
2: ate nago bagakungule bagakukwase
1: bagakukwase gwobaguze
2: gwobaguze
1: bana
2: nti ensawo ze mwanyi zivuddemu 10 zizino mukama waffe ate maleba zikuguleko
1: bakugambe kati otunda meka
2: otunda meka
1: bobe bakubuza
2: Nchunga bigonda
1: no farmers center yaja kulema chenda mnya katonyeze nya farmer radio sapiencia inkluze ya magazine nsula mziki nebe mzanyo tulimkasira kafe ya kaocho gira kochi musagala garamide nze jime Jacobs JJ ne kabasa tutunuli densonga ya mataba ya gali wo entakira ongambi obadonda go mtuwe kwa daily monitor
2: omtuwe kwa daily monitor gubade mulunji nyo gusomera haba uliriza gugo kukatagana ko mataba
1: wano mkano kayero Kampala's unending bond with floods nti omukago ogutakoma ogwa wakati wa Kampala na mataba
2: Kampala go yatta na mataba
1: Kampala ya
2: omukago na mataba
1: kuno teguli vago abang
2: tugubadde mulunji
1: nyo soko likano madisina kala siganizi uzidi ni mwe mondo ebi asatu tunulide ensonga eyo kicha kinzo okukolebwa nga kyankomeredde abaffe amataba gano nga omukulu omulala waliwo atesezza unagaa
2: nti mukoka
1: ne tubeera nga tumufuma bufumi hallo
3: mwale kuweleza mami
2: yesebo
3: onoyoga ne n'omwogezi wa osagala posko emutima kinde bbiri asatuugumu
2: yesebo
3: mwanga Ibrahim ekyamazima mukimanye nti esula Kampala kiri mu ntobazi ekyokubiri ebizibu ebisinga obungi mu Kampala tebiri ku pulaani tukizeye kwenchi tugane muziki gewana kwenye mtaja mtaja kwenye mkampala nipo kukwa mungu wae vizete kukwale biji mkampala haa mnazima kumwala ukatichizimu nyo kunga wanikampala aso kukwa mungu ya kukwa mungu amazi wawewe wawewe tukazi mkama tunaka kumbile
1: kari sebo wewe kuliriza
4: radio za piensi ya mwasu ze mtia
2: kasebo lonji sebo
4: this is Lawrence Outa from Busunju kakati ensonga entufu yokutasa amataba mu Kampala kuzimba myala bulungi balina ozimba myala bulungi nnyo n'okulekera okuzimba mu ntobazi wakati olaba bagoba abantu okuzimba mu ntobazi naye ate abanene bebazimba ate mu ntobazi kyewuunyisa gwe mujuzo mungi w'okuzimba mu ntobazi mu kibugo ekikulu kyona kya kuzimba myala bulungi nnyo kubagajja genda
5: Jofu ne Kabasa mwebale kuweereza ono kansala muwa yena jemba kati ensonga y'amazzi ga Kampala ekyasinze okuneewuunyisa Prime Minister Nabbanja yabadde yakatuuza olukiiko hamu n'agamba nti ensonga y'amazzi mu Kampala okuyingira mu bizimbe tumaze ogirwanyisa ekizibu kiweddewo enkuba yabadde nga naye eri mu meeting n'etandikirawo okutonya ekyadiridde nga tulaba ate abantu bayoola amazzi mu bizimbe kakati awo oba ekituufu kyekirina okukolebwa nze ŋŋamba abasuubuzi ne banaaba baliiridde ne banaaba bakoze eki ensonga y'amazzi mu Kampala yajja teriddayo ekirina okukolebwa abasuubuzi be balina okweyiya ewansi mu basement ne bazizira ne batapangisaayo nebasigaze eno waggulu ebatatuuka mazzi yeeyo ka solution ono kansala muwa yena jemu
1: embeera y'amataba mu kibuga Kampala tuyinza okuba nga abagezi tugayina naye nga ne bwe abagateeka mu nkola bannaffe nga ne bwe banaagakozesa gayinza obutakola amataba wansi era nga bw'ogambye nti ensulo eziri wansi enkuba ayinza n'okuba kati enkuba ye yatonnye jjo si ye yabadde empitirivu ennyo ennyo nti bannange nkuba bikocyo nti yatonnye nedda naye olw'embeera nti ne bwetonnya nga bwe yatonnye emyala mifunda kati ne bwe gayitamu amalala gambuka wambusi waggulu eno nago ne gatukosa ebizimbe mwebiri nalabye ekizimbe ekyo ekipya ekyo ekibazimba ku mwala nga gayiseemu
2: gafuluma kitegeza nti omwala gwajjudde ne gufulumya
1: halo
6: Halo.
1: Mwanje.
6: Wewe wale ni wewe la yeye.
1: Na ukuuliza sasa.
6: Ah. Ndio mita jua mtwano mawino.
2: Yes sir.
6: Dama simama tu. Mataba manji nyo mukampala. Ne yali bade jangwe nyo dawe tubanga kula. Yali bade okwanga basimenda kibasu na kuwanda. Uwe miyare ujituka kwa mende buruni ya demi kazi. Maji na kuki loja kumi, obuka wazi, era kuki kumi mbugazi wanyo. Uwe hivu ukaka kumi mkasawe gigatina. Ndobaro wali wibu kudano na bukunda. Yabaka ina kwanga anjara wanyazi. Mita kwa wanga kwa ya wanyo sawa kini ya demi kazi. Kwa wutile mwoyine.
2: Katula babali mchibuga bachitegero buruni. Abo ino kwe kwa tana uwebuza kumuroza wanochiva kuchi. Nti anti jiri minene atewe jitu kajina tamo kano katono.
1: Katono ni wafunda.
2: Ni wafunda chitegeza gaino furu mane ganja ala. Oh. Hawo pulamba na ayi ingirao.
1: Ategira ula ningile chibuga. Na endo zegeri jetu wafunye meya nga engineer. Osanga na atutali na kumagezi wanama lukula ira.
2: By the way, kozi tuwafunye meya wafe engineer wali mwezo.
1: Tupade na mateka.
2: Ok.
1: Golusa ate sigara nyo kusonga za mateka.
2: Zulu ovu lovu.
6: Hello.
1: Wanyi.
6: Jeje mkabasa mwebale kuwele.
2: Na ukuliza sebo.
6: Wana muzukuru wa papa sana kade jeze fulimukatu liche bombo.
2: Mm.
6: Kakati nsefwe nina waga anda.
1: Mm.
6: Mbwe nsuro. Zezuku wa amazi. Kambuze amazi ago gajie mkube etonye. Obanga tenina batu nina.
1: Ngetonye
2: sebo. Ngetonye.
6: Nsuro bazuwa iza. Chema nye nsuro zidene tinga amazi okuva mutaka.
1: Mm.
6: Na ziga ambusa wangu.
2: Mm.
6: Kite geze nsuro bazuwa iza.
1: Hey.
6: Enkola yandiba denti kato atali ku plan ne ku nkuba yandi to ku musana we gwandi ya senga government yandi ku tebuli mwala ne gugogola nga yetegekere kya mu nkuba
2: okay
6: ne kulongosa ne jamu ebisasiro ejetago gazwa ne bakigazia enkuba egenda okujja amazzi gagenda okujja nga gaina gatambudda naye ensobi ze bakola enkuba weba etonya nga bayombera emazeewo abantu ate omusana we gwaka tebatawaana guguma mpozi nekira kibaba bakula ati munanga UPDF erwanyisa buli bibamba nani araba gyo UPDF ono muzukulu wa papa saba
2: kaomuka
6: tulikyebomu
1: ennyanja yagitereezeza mbuza gwo ku nnyanja UPDF yaterezeza ennyanja
2: naye kambuze gwo we Kampala sawe kye nambole yakitereeza
1: eti twakizimba tekyaggwa
2: Nchia mwachagwa.
1: Nchana nambole wali wati.
2: Panga roo nari mpulida. Tibachiba kwa sate nge nkola jibako zemu ya polisi.
1: So kabas. Nsonga za mataba. Oba mazi kwanja ala mchibuga.
2: Ya.
1: Hawe tuli.
2: Chichiche tuino kore chenko merede. Nchia mazima. Katuino kufambio bufuzi. Ngaba tuabifudemu kujao kota ina. Okuvanti kino kya ham tekikwatibwako kino kya nabukera tekikwatibwako kino kya nabale tekikwatibwako okitegera anti alina oluganda kugundi katuina kola ngabo twakoze ku container tebwabadde konti oyinabwo ita fast family tebwabadde konti oli muchiga oli munyankole oli muganda oba oli musoga akikutovanga muli mugwakoze echi
1: watambude
2: Ne kati muno mukibuga batunadda ku ebyo kino kya gundi tagambwa ako kino kya munene gundi
1: yakizimba wano tekyalina
2: plan Tega tuwali chijakole.
1: Kale.
7: Uchogera kuchi. Uchogera kuchi. Ensonga nyingi sibawo. Yoko kuba genye bilo uso kumbalaza. Neko social media wuna. Kuba kunji nyo. Na yego uchogera kuchi. Chogere kono bufuna nyisiwa. Tumanye wo yimidite. Uchogera kuchi. Mu program musagala garamide. Radio. Sapio.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-255-5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: הענק.
1: Babu ita mayud. Kaimba kano tukakubiru ansonga.
0: Yeah.
1: Mother, how are you today? Mm. Kusande.
0: Kusande.
1: Kusande tunakuruwa ba mama.
0: Yes.
1: Ba mama mwena jebuli.
0: Tukaba wereza.
1: Mama, oinzo kupa mama, oina wasikira mama wabamu.
0: Mm.
1: Na nao inawa kuita mama.
0: Oba ya fa.
1: Mama ya fa.
0: Kusande gendo. Kwanza kusande tabali mabijia. Katondozo obirime kuruwa makaga.
1: Gitayo. Gitayo.
0: Gitayo mwalabeko.
1: Obabuzeko.
0: Mama wakaba lunji. By the way, kubanga bakojja nawe je tuzaalwe, obukojja bwe butuzaala.
1: Bayitayo
0: n'obabuuza ako. Alina omutwalo n'ogusindika, nze wanalongo ngenda direct.
1: Temupostinga
0: bupostinzi.
1: Temupostinga bupostinzi bifaananyi by'abamama.
0: Nga yolavule maza.
1: Nga yolavule maza alye.
0: Alidde ki?
1: Alidde ki abona abona. Mama genda.
0: Nabo ziba 10 bira ba airtime wa 10 mumutereko.
1: Ate namwe bamama, omwana bwaba tasobodde.
0: Tokoli. Ana ninga atazala mana enzalo zansala
1: aba adine kira bamama mwina no buzezeze bwe mukola omwana omugagga
0: boyagala
1: singa okwagala omwana wange obuwala
0: katonda bwali mukujja ko limanya nti ne bana abalabana
1: nabo bana go abazala
0: tukolibye woka
1: katukolibewo na yenga kabasa bamama bafe tubajukira ke bintu bingi
0: ya
1: na dalafe abakula na benyo
0: nze jeje chenyizo kuga bamama bafe kansubira mama ange taliko taulize chichi mama wache yaku nze mama ange yankubira nye bintu nenga sibikoze
1: nze mama unakulumu abana bali baba kusomero chenyizo kujukira nnyo kati abana bajja baino mukadde gwe bavume bigambo na yenga mubana abo mwalimu mikwano jang. In fact, chichari echikosi change. Na henge bigambo abamu kubibayo gira. Tebyali birungi omukadde nanyi.
0: Ngaliwe mula.
1: Byali mwe
0: kumase ntungo.
1: Emyaka ejo imanyi.
0: Katua kubawo nga totegedde.
1: Ruse nganecho yo gira.
0: Tochimanyi makorogacho.
1: Abana, omu mchalo omu yalaba abana. Ngata achimanyi bentambula nabo. Ngagenda agamba mama nti mutaba niwo. Abadde n'abalenzi bagenda bavumye omuzeyi. Bamu yisiza bigambe bitayita mukamwa. Mama kawulira ekigambo nti ebitayita mukamwa. Mama wange munene bwati. Kati atefe mama wapenga na nyina negwe nalinyumiza penga akuba emboko kuva kwa 5
0: ogenda waguru
1: eh nga takuba emboko 10
0: ama takubi
1: emboko nya
0: abanga asago busa
1: atenga abanga alwana nawo buli rwosi tukabotanga akumi
0: abula kufira
1: kamune bikono
0: nani yagena mu training
1: nakulira amazi nakutulira nakulinya ku mutwe nakwa ngabanya kugama aina kagamba ke yakoze sanga kankwetire nze
0: kuzala
1: nogamba kati
0: onageza nakula kuruta nalulo kwaika
1: kankukube kankute bansi kankute bansibe nogamba nukati atabuse yankube emiga na yalu vanyuma nga waise hondo zangane wiki
0: nenga tawarike echi amazima
1: chaliko nze nalini na jempiti de
0: yes.
1: Bantu mie nga bugamba mtu mwana awali detage tatambu dene bane ya shizula rufanyima nti saliko
0: na ye tronda nti nakutulide kwa mwelele mboko ze nariku
1: awazate yewa fenda hali tewe fenaku zinabana tupaginyiza sebo tuwe tondela naba
0: sorry baby sate gede
1: I'm sorry mkwano
0: nze jeje mama wangeche yankubira nye bintunga sibikoze nese chesiri yera bia anti ninaba toba angi kati goboba gwe mkuru batoba goba tuare manju
1: ya
0: kati ngaruwa mtuwa nga mtuare manju
1: pulida
0: mwamaro mtuare manju mtuare wali wa mvugire gari ya koleti
1: gari ya nyoke
0: gari ya mvugire gari
1: otio
0: jenjeto inamaka nati mtuwala umwana okuvuga gari umwana amaliza muje manji mtuwala wetufugire gari
1: mpulida
0: umwana anga avuge gari ugusoka jikila mtuwala avugirange gari walinga wagazi weto olora no kilia no yambuka
1: gari
0: na
1: ubomba
0: no weta no yiringita
1: no sibe mpere
0: no sibe mpere
1: enchungwa
0: umwana adia akube enchungwa.

0: kunkuluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Voice of the Sawindala Time Check. Esawa siwezi tano, esu kumaja, time check kutusubu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, hatengo sabulo kujaya kasente kachiseda chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, niga stemu mkaga tanu star, mkaga hash, orondeko investor. Oboko zese MTN momo app. Kuchiseda chine chevi jaguzubi na kuyankuru. Sentinari banka mpeleza za yezi fudenya angu. Hateku miwende jawansi. Tewali nsonge kutuala mbanka. Wabula weyambi seba ejita kanana basa sani de guanga yonna era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka kozesa simu ye yomungalonga weyambisa sente mobile okuwereza ensimbi sasule bisale bikubanjibwa era wewolo okutukira dala ku milioni 5 za Uganda ozisasule mu miezi 3 wewolo okutambula n'ensimbi enkalu gula byogula nga weyambisa sente visa card obudde bonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwe bikujuko byennaku enkulu beda bulindale eri abafere wewolo amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa obo whatsapp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kuwata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu, oboku itamu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinali banka banka ya fei. Sentinali banka. Erunga misiba banka mkure ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mwwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dela ku milioni 10 za Uganda.
2: Waka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na Miryango High School kulama.
3: Eguru, bwebi kulwa, olaba ebitali bya bonna. Ate era nga bwe tulaba mu nsi yaffe. Bangi abeetaaga ekigambo. Bangi abeetaaga okuwulizibwa. Bangi abeetaaga okuyambibwa. Abalwadde. Bannaffe abangi abakyala. Abazaalira mu bifo ebizibu. Abaana abazaalibwa ne basuulibwa n'abaggibwamu abatalina musango twongera okubasabira omukama abo ababikola nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria ow'ekisa era ow'emirembe abawe omutima ogw'okubakuuma kubanga Yesu yatugamba nti olifuna kikumi ku nsi ne gye bulijja oligabana musapule. Bulijjo tulajjanye nnyaffe omulyango gw'eggulu nga tetubuusabuusa tuleme kuggalirwa bweru. Amiina.
2: Waka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na Miryango High School kulama. Ensomero lye kya sachino, olwe ensomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees zezze zisoboka ery'omusadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso aveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono okumanye bisinga okuba ku noti musanfu noti mkaga mumuenda atano mumusanfu abiri mumukaga oba ku noti musanfu munana biri nsanfu mumuenda nsanfu mumukaga anamu biri
1: dabiguamu the mirror ekutusibwa ku Sentinel Banka. Sentinel Banka.

0: kale na kino kicho njagala ulirize bulungi
1: yenya
0: mugulumize omukama kubanga mulungi mwe yale mu miziziko gy'ebigerebye eyo zabuli ya kumeka
1: Zabuli ya biri mutano
0: wanji mama
1: Zabuli ya biri mutano
0: nedda
2: Pichi pichi yandi kuita mu myanganya jengalo
0: ani ajimanya mulonde
3: kamulonde
0: omulonzi utandikide manyi ofirwa bolonda kale londa
3: moyo pes sokobe kamuli Eyo Zabuli ya chenda mnana.
0: Wali mtufu.
2: Cherondira. Ntabla mtufu. Uwamba uero ndere.
0: Kale, namba bili.
4: Inyawa.
0: Omwami nakabalo kuvewa isi.
4: Inyawa.
0: Musa, ya kole la dalango omukama, bwe yali amulagidde. Tabel nakulo, ya simbi wakuluna kuuluberebelie. Oluo mwezo omuberebelie, mumuwa kuguo kubiri. Tubi sanga mchitabochi, ibibi njogede.
4: Saba kuziridamu.
0: Musa yakolera ddala ng'omukama bwe yali amulagidde. Tabernakulo yasimbibwa ku lunaku olubereberye olw'omwezi omubereberye mu mwaka ogwokubiri. Tubisanga mu kitabo ki?
4: Kitabo ky'emiwendo. Kitabo ky'okuva.
0: Okuva gemala maga.
4: Amala maga.
0: Kada uko.
5: Ina hilo okuva chicho.
0: Gemala maga yes.
2: Pichi pichi ojikute kuwaji.
0: Kale na chino chicho namba biri.
4: Kenyawa.
0: Ekitulo cho nga kyagalwa ayi mukama wa maje. Biri mu kitabo ki ekitukuvu.
4: Biri mu Zabuli.
0: Kitufu.
2: Pichi pichi ojikute kuwaji.
0: Namba satu.
3: Yenyewo.
0: Ebitone bya mwoyo mutuukirivu. Yesaya omulanzi yabyogerako. Abaffe yabyogera katya.
3: Yabyambulula.
0: Yabyambulula.
3: Yabitubulira.
0: Muyobo nedda.
5: Kitubulira mu luzungu. Kitomanya oluganda luyinza okuba lukuwadde obuzibu.
3: Nsabunziire mukoto.
2: Pichi pichi yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
0: Wabadde okwesa akadde kali nga nakasoma okusaba okuddiramu. Tendo mulonda. Mkulu nakabale.
5: Ba muganyi.
0: Mwena mvude kanga babaganyi. Yabyogera ko nti. Yabyogera ko bwati. Mwoyo w'omukama ali mubeerako. Mwoyo w'amagezi n'okutegeera. Mwoyo w'okubuulirirwa n'ow'amaanyi. Mwoyo w'okumanya n'okutya omukama. Okutya omukama lye liri bisanyule. Basi. Tweyongeddeyo na kino.
3: Nnyaba.
0: Yubu yafuna okugezebwa mu bintu bingi ebyamutuukako mu kiseera kitono nnyo. Okay? Naye nga bimutuuseeko yayogera ki?
3: Katonda yawa era yabitwala. Omukama atenderezebwe.
5: Omulamuzi.
0: Nedda.
2: Pichi pichi yandi kuita mu myanganya gy'engalo.
0: Paya sazijukiza wensiriba. Zibuba sajjo gye ziri. Ani amulonda namba biri ani amulonda. Namba mwa satu ani amulonda. Ku bigambo bya Yubu byayogera. Mbibawe. Mu nsi najja ndi mwerere. Era ndivaamu mwerere. Omukama atenderezebwe.
5: Kali nange bwenti bwenjogera.
0: Seyongeddeyo, sijja byogera. Nambemu.
1: Wanji nyabu.
0: Tugeze mbia fayo vye kerezia. Ok?
1: Wanji nyabu.
0: Juki za uliriza, omwaka papa kwe yalonde musumba Paul Ssemwogerere okuba ssaabasumba wa Kampala. Ate neiba.
1: Papa sa, sorry, Papa Francis yamulonda mwaka gwa 12 abiri abiri mugumu
0: oli mutufu.
2: Piki piki ogikutte ku waji
5: kibakule
0: mwe yamufuyiridde. Kale na kino kicho mpa manya gw'omusumba okuva mu Uganda eyetaba mu tabamiruka wa Vatican tu oba Vatican yo wokubiri
1: amanya gw'omusumba omugenzi kati Cardinal Emmanuel Juan Kansuruga.
0: Nedda
4: mulonda
2: piki piki yandi kuita mu myaganya jengalo
0: ani alonda
4: Joseph Nakaba bali kudembe. Oye ye sawa soba Nakaba Joseph Chiwanuka ne Bishop James Odong.
3: Me upaya simu
0: wala wapo gendo. Anyway atu wadeka soka ndoza tukiriza tukenda moyo.
2: Chirondera taba mubi wamba wirondere
0: namba biri namba biri
4: yenyewe
0: tulimbia fayo
4: yenyewe
0: ani saba sumba wesa zekuru area Tororo ali kukati
4: oyo ye His Grace Emmanuel Obo.
0: Yes.
2: Piki piki ogikutte ku waji
0: nakino kicho
4: enyabo
0: tuwa basumba abakulembere saza lye Masaka okutuuka kuona aliko kati ngabwe baze batambula
4: yasoka ngesaza ye yali bishop yali sabasumba Nakabale Joseph Chiwanuka nekudako bishop Adrian Kivumbi Dungu nekudako bishop Yohana Batista Kagwa nekudako aliko kati bishop Selvels Jumba. Kwa gambi ngesaza
5: damu ulire bademu
4: bishop eyasoke yadanga kyali bikali ki yali saba sumba Henry Stensera. Nekudako bishop archbishop saba sumba Joseph Nakabale Chiwanuka. Nekudako bishop Adrian Kivumbi Dungu. Nekudako bishop Yohana Batista Kagwa. Nekudako kati aliko bishop Selvels Jumba
0: ali mutu.
5: Okay.
2: Piki piki ogikutte ku waji.
0: Nakabale
5: obadde toyin.
0: Nakabale abadde awedde. Namba 3.
3: Yenya.
0: Tulimbya fayo. Ekigo kya mapera Nabulagala kisangibwa wano musaze kule lya Kampala. Kyaggulawo mu 2027. Tujjukize eyali omugenyi omukulu ku lunaku olwo oba ku mukolo ogwo.
5: Omuna muzi
0: muzi
5: zereje kuzuri baba ki
0: mola kati
5: goli gwa
0: ekigo kya mapera Nabulagala kisangibwa wano musaze kule lya Kampala kyaggulawo mu 2007 tujjukize eyali omugenyi omukulu ku mukolo ogwo.
3: Yeye President Yoweri Kaguta Museveni.
0: Acha ino budde.
4: Mm.
3: Sawa.
2: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengalo.
0: Yes, very good then.
4: Oyali Kabaka wa Buganda aliko kati nadi uenda Mutebi.
0: Ali mutufu.
2: Kirondera taba mupi wamba wirondere.
0: Kale tugeza ko kino abaganda baganti kigwe kimute kiremera mwana kuyimba. Papa Paulo owomukaaga bwe yakyala mu Uganda mu 1909 aliko omukolo gwe yasooka okukola ku lutikka e Rubaga ng'atuuse kuno ng'asatulumulumu July 1909. Ontegedde bulungi?
3: Enya.
0: Gwali mukolo ki?
3: Gwali mukolo gwa kugulawo sekamu. Omukolo gwa kugulawo sekamu. Olukiiko lwa sekamu.
2: Piki piki yandi kuita mumia ganya jengalo.
0: Waliwa mulonda? Temwaliwa? Okay. Omukolo gwali gwa kugalawo sekamu.
3: Gwali mu wakati
0: 1969. 31st July 1969. Bwe yatuuka wano.
5: Ekibuzo tewakitegedde olabika. Naye ate obuzibu tewasabye nti munziriremu ekibuzo. Tubagamba nnyo nti nga tonaddamu kibuzo. Sooka otegere ekibuzo. Bw'oba tokitegedde, kigasaba bakuddiremu ekibuzo. Okay?
0: Kale, namba emu. Tugenze mu bajulizi. Omujulisi Mukasa kiri wawanvu. Alina omusomi munne bwe yali bakyankalana. Kyokka oluvannyuma lw'okusalirwa ogw'okufa olw'eddiini. Ne batabagana. Ontegedde bulungi Eva? Ani oyo gwe batabagana naye?
1: Javira Musoke.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
0: Namba emu still. Mukajanga Sabambowa aliko omujulizi gwe yafuba ennyo okujja ku ddiini era nayitanga ne Mubambowa bamuyambe okusaba omusomi ono eby'eddiini abyesonyiwe. Tuwe erinnya ly'omusomi oyo.
1: Embaga Tuzinge.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
0: Namba bbiri.
4: Inyo.
0: Omujulizi Ambrosio Kibuuka azaalwa musaza ki?
4: Azaalwa musaza ly'Ekinda Mityana.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
0: Omujulizi oyo Ambrosio Kibuuka yafa mu nfa ki?
4: Ambrosio Kibuuka baamwokyera Namugongo.
0: Kituufu.
2: Piki piki ogikutte ku luwagi.
0: Namba satu. Ekiwendo ky'okutta abasomi nga kitandise. Omujulizi Ambrosio Kibuuka yagenda okusiibula bakadde be era bo ne bamubuuza lwaki tatereera di lwaki taleka ddiini agende okussa musonyiwa mukatano. Ekiwendo ky'okutta abasomi nga kitandise. Omujulizi Ambrosio Kibuuka yagenda okusiibula bakadde be era bo ne bamubuuza lwaki taleka ddiini egenda okumussa ye ne banne. Tubuulire kye yabaddamu.

0: kalakata ene ndungu ya kusabula mikono juu free your fire free your fire free your fire. Kune mpereze singa kumukutu okusinga mu Uganda MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku nooti 8 0 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Buno bwe bubaka obw'omwezi guno gwa Mama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Miryango High School Kulama.
2: Eggulu bwe bibikkulwa olaba ebitali bya bonna, ate era nga bwe tulaba mu nsi yaffe bangi abeetaaga ekigambo, bangi abeetaaga okuwulirizibwa, bangi abeetaaga okuyambibwa, abalwadde, bannaffe abangi abakyala abazaalira mu bifo ebizibu, abaana abazaalibwa ne basuulibwa, n'abaggibwamu abatalina musango. Twongere okubasabira Omukama abo ababikola nga tuyita mu nnyaffe Bikira Maria ow'ekisa era ow'emirembe, abawe omutima ogw'okubakuuma kubanga Yesu yatugamba nti olifuna 10 ku nsi ne gye bulijja oligabana. Musapule bulijjo tulajjana ennyaffe omulyango gw'eggulu nga tetetubuusabuusa, tuleme kuggalirwa bweru. Amiina.
1: Vaka obw'omwezi guno gwa Mama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Miryango High School Kulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaagyo, enfaayo gy'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees zezisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangikasangika, kwewandisa kugenda mu maaso. Ave Jinjobe, Kampala, ovira mu Seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 0 7 5 7 2 6 oba ku nooti 7 8 2 7 9 4 2. Okyali mu kabbinkano kakati kisimo.

0: yes, wabari nyogwe na jiyokumide koche nda mnyakto nye zenya Radio Sapientia akawungez akona kuruwa lero zoli kira okuwera vili momo enda ezaka itakusawe ya kawungez nga buli joka baka timba kabia mizanyo extra yenze pade siru magomu bebez okuwera nga kutambuza tukina kuwera nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kuwera bili wengi okuwera nga kuwere kireza atolwo program omulongooti ejja kubeera ng'ejja ebirenge ekwongerayo ku saidi eyo. Tuyingidde weekend emipiira mingi weekend eno kale noggwe oyina gy'osinzira okubeera ng'otuwuliriza ky'olina okubeera ng'okola kwe kugulawo akawunti ne 22bet osobole okubeera nga weesibira ku mipiira. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti genda mu ssimu yo oba ogendera ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejja ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu user bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba yo ey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22bet buli kimu kye weetaaga ojja kubeera ng'okisangako abasiba abateebi abateebi obasobola okubeera ng'obasiba wali ku 22bet abasiba amakoona bano banzannya live in play oyagala kubeera ng'osiba ku virtual games kweziri ate zigabira ddala akasente n'ebirala bingi by'ojja okubeera ng'osanga ku 22bet ate nawe zabiri mwetaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka nawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa olw'ensonga nti si buli w'osibye nti ogenda kubeera ng'oli akasimbi n'olwekyo olina okubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa buli kimu ne kibeera nga kikwanguyira ku saidi eyo. Weekend ekubye koodi era ndowooza egimu ku egyo emipiira egisinza okubeera nga gitunuulirwa ennyo weekend eno gwe mupiira gwa klabu ya Arsenal nga batunka ne ttiimu ya West Ham olw'ensonga nti gutegeeza kinene ku Arsenal okubeera nga bongera ekigere kyabwe kisembeza mu kuwangula ekikopo ekya Premier League kubanga ebazannyo gwa West Ham babeera babuzaayo emipiira gibeera ebiri mu bufunzi Arsenal esigazizza emipiira ena okuwangula ebikopo ebibiri byerimu essaawa zino bwenaba yabiwangula Champions League game emu then mu Premier League egame ziri ssatu. Kakati mu weekend bagenda samba timu ya West Ham ku lunaku olwe Sunday game eyo erimu bingi kubanga ne West Ham eno erwana okulaba ng'esigala mu league eri mu kifo kya 18 webatemerako wennyini kwe batandikira ku West Ham kubanga Burnley ne timu ya Wolverhampton Wanderers bo baddayo kati West Ham yeyokusatu eri webatemerako kitegeeza nti nabo nga bali mu lutalo olw'okulwana okulaba oba basigala mu league kyekiyinza okubeera nga kikalubya game eyo Arsenal nga basamba ttiimu ya West Ham ku lunaku olwa lwe Sunday embeera nga bwejja okubeera ng'etambula wabula mu kiseera nga tuyingira weekend aba super computer baakomyewo dda ne babeera nga batandika okulaga emikisa Arsenal gyeyina okubeera ng'ewangula ekikopo ekya Premier League then n'okuwangula ekikopo ekya Champions League. By the way mu Premier League sawa zino bagitadde ku bitundu 85 ku buli 10 okubeera ng'ewangula Premier League ya yeena abeesoose mu myaka kumpi nga 22 n'omusobyo mu Champions League bwe balina okubeera nga batunkira ne ttiimu ya PSG ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 30 wali mu kibuga Budapest mu ggwanga lya Hungary awajja okubeera game eyo nayo balaga nti percentage ya Arsenal eri waggulu nnyo okubeesinga ku performance yaabwe webadde sizoni yonna mu Champions League balabanga Arsenal eyina enkizo okubeera ng'ewangula empaka eza Champions League naye kakati olugendo lwabwe olw'okuwangula Premier League naddala ku mipiira egisigaddeyo weekend eno nga bazannya ttiimu ya West Ham bwe banaafuna obuwanguzi ku ttiimu ya West Ham ndowooza nnyo nti percentage ey'okubeera nga beeyongera emikisa emingi okuwangula ekikopo ekya Premier League ejja kubeera ng'erinnyira ddala ya klabu ya Arsenal. By the way nze omu ku baali babagamba ebbanga lyonna era nnali wano nga mbagamba nti wadde mu kaseera Manchester City ne Arsenal we benkanira obubonero nabagamba nti tekiriiko galanti nti ne Manchester City egenda kuwangula buwanguzi simanyi oba mujjukira ebigambo byange kati ate era nga mbagamba nti Arsenal alina kubeera ng'akuuma awangula gigye. Era ne mbagamba mpulira nnyo akalenzi akandi munda nga kandaga nti Arsenal ejja kuwangula ekikopo ekya Premier League. Kati ate Champions League okuba sizoni we yatandika, nabagamba okubeesinga ku mupiira Arsenal gwesamba. Nti ekika ky'omupiira kyayo kyesamba kiyatandika otulagako nga kampeyini etandika. Nakozesa ebigambo bino nga ngamba nti Arsenal esobola okwanguyirwa okuwangula Champions League n'okusinga Premier League. Olw'ensonga nti Champions League ekisooka emipiira mitono, kyakubiri omupiira gwabwe gwe basamba gusobola okuba buli ttiimu bwe baba nga bazzenga bali bulungi. Kubanga penalty wali abuusabuusa, Arsenal emu ku ezo ttiimu oba yeesinga ssaawa zino okubeera n'abasambi abalungi ne squad ennungi. So ebigambo ebyo nakyanga mbyogera, naye kati ky'ekiseera eky'okulinda tulabe oba omusajja abituukiriza oba taabituukirize. Naye ng'olowooza nnyo nti eneyinza okubeera nga mbyafa bya ttiimu ya Arsenal ye sizoni egenda okubeera ey'ebibala, kubanga okuwangula Champions League gye batawangulangako n'okuwangula Premier League gye badde batutte ebbanga, olowooza nnyo nti kiyinza okubeera nga kibatwawalira sizoni yaabwe okubeera ennungi ennyo mu mbeera nga bwejja okubeera ng'etambula. Naye supercomputer bo bagamba Premier League percentage eri waggulu nnyo 85% ku buli 10, ne Champions League balaba nga Arsenal wadde ezanya defending champion balaba nnyonge wangula ekikopo ekyo. By the windowsa bwe bava ku West Ham bajja kubeera nga bazannya ttiimu ya Burnley, oyo Burnley yaddayo dda, then badde basembeyo nga bakyalira ttiimu ya Crystal Palace. Wanabawo gemu eyinza okuleeta amazige erina kubeera ya Crystal Palace, naddala nga bavudde ku ya West Ham ya weekend eno. Eya Crystal Palace naye erina okubeera ng'etunuulirwa nnyo ku zimu ku ezo gemu zesatu ezisigaddeyo kusaidia club ya Arsenal. So katulinde tulabe byonna nga binaatambula. Wali ekiro tujja kujja tuogere ku gemu eyo eya West Ham ne Arsenal n'emipiira emirala gyonna nga bwe gigenda okubeera nga gizannyibwa weekend eno. Kakati gwe omusibi w'emipiira njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira, ogende wali ku 22bet obeere ng'osiba. Njagala ogende wali ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira, ogende wali ku 22bet obeere ng'osiba, tubeere nga tubebbera mpola mpola. Kodi ya fenga bulijjo tekyuka, onyiga sita 217 sita bisatu munya hash ye kodi eyo, onyiga sita 217 sita bisatu munya hash ye kodi yaffe nga bwe tutambula mpola mpola. Kaakati gwe ali mu kumpuliriza akawungeezi ka leero, leero Friday ebiseera ebisinga tugikozesa nnyo okubeera nga tufunaka kapito k'olwomukaaga ne Sunday, leero lwakutaano. Olwokutaano tulukozesa nnyo okubeera nga tuyiga ka kapito ak'olwomukaaga ne Sunday. Abajjukira Friday zibadde zijja ziyitawo engeri gye tubadde tujja tukivugamu mpola mpola. Kati njagala gwe wenna mpuliriza essaawa zino ogende ku doketi obeere ng'osooka ofuna lisiiti zino ebbiri. Esooka ye rate bird, lisiiti ey'okubiri ye ordinary. Ku rate bird ntaddeko over 2 ne ku ordinary ntaddeko over 2. Kati target yaffe mu kawungeezi ka leero nga bwe twakikola wiiki ewedde, lisiiti emu kasita ejja netuwa ssente kiba kiwedde. Gwe gyeyo lisiiti ezo 2. Gyeyo rate bird gyeyo ne ordinary. Kasita emu etuwa ssente mu kawungeezi kano, ekyo kiba kiwedde. Kyokka nga ndaba nnyo zonna 2 eyasobola okujja ne zibeera nga zituwa ku ssente. Ky'oba okola genda ku kodi obeere ng'ofuna lisiiti ezo, teekamu akenfisi k'oyina. Mmwe abalidde kasente wiiki eno, njagala musigale ku siteeke yammwe kuba wiiki eno tebadde mbi okutwaliza wamu. Maintaini nga kasiteeke gwalidde ku ssente wiiki eno, ate era tugiwunzike nga tumulyamu akajja kubanga Friday mugimanyi nga bwe ntera obbagamba, tuba tunoonya kapito wa Saturday ne Sunday. Awo ku Sunday tusooke tugolole bulungi. Kati lumba ku doketi obeere ng'ofuna late bird ntaddeko over 2, genda ofune ordinary nakwo ntaddeko over 2, zikola odi 50 ku ordinary. Kati lisiiti ez'ebbiri bw'ozijjayo gwe balansinga akempisiko, gwe balansinga akempisiko obeere ng'oteekamu akatono k'oyina, zisibe 2 buli emu ng'ogisibye bwayo, genda wali 22bet obeere ng'obebbera mpola mpola. Target yaffe kasita tufunako lisiiti emu mu kawungeezi, olunaku lujja kuba luwedde nga tulinda olw'enkya. Kasita tufunako lisiiti emu, olunaku luba luwedde nga tulinda olw'enkya. Genda ku kodi obeere ng'ofuna empiira egyo ng'onyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash. Ujio kuitao. Ya kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na bufunanyi ziba. Atana weza abiri mwe tanto krizi wa kubera ango siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tuberenga tunonya kaja. Mkugambia ziriri siti biri. Aino busobo zizona biri zijeyo. Leti bali ne ordinary. Gwe balance nga kempi siko inabuli emu ojisibebo ayo. Targeti ya peka satuli ya koli CTM. Lero tubatu chimazi. Wabula, mpuli la nyonga nera zona biri sobolo kujane zituwa same. Kwanga zali zichiko zeko. Kati gwa ino busobo zijayo zona biri kuata kempi siko inaka sobe rango sipa na bufunanyi ziwa. Genda wali 22 bet obirengo teka mpola mpola. Kastove rango sivisa bufunanyi ziwa. Tuberenga tube bera kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Gamba tia sito wanka ambo. Angambio mbebe zate. Kastove jango origumi tengo gamba. Au tukupeo nyo. Zao manya wali uomu lama hii. Kastove mga antijia yo over bili kodi na lezikula oli makumi ya tani. Jia yo over bili. Ziri kuleti badi. Lisiti ezo zisibenga za angia ulu. Kwe target kasa tufuna koli city ya mune. Zonazi sobala no kujane zitu wakaja. Wekenda liku 22 bet teka mwa kemfisi. Tutambule. Siwa na bufunanyi ziwa. Atana weza vili mwetanto kili ziwa kubera ango siwa. Wajia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo woboita. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Siba na bufunanyi ziwa. Atanaweza habiri mwetanto kilizi wa kubera ango bebera. Tubebere, tubebere, tubebere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi yeyo. Zezoli siti biri. Sagala saulide, sagala saategede. Buhuli langa andese biri. Nga tage tituwa gala kemo tuwa maja. Omanye chinala chugudi. Omanye kati yawe chinala chugudi. Oina kubera ango kwezi samukisa. Na katono kuhulina. Okubera ngo funa lisiti ezo no genda liku 22 bet no bera ngo ziteka mwa KMPC wadenga ne packages ndala kweziri okuli ekibimba okuli VIP na katambula na ye soko otunulire nyo late body ne ordinary ezo ebiri ezo wegendo zifune teka mwa katunuko ina tuberinga tambula gamba tia Beni UK Beni UK ngambi omwana yabe bededa omwana yabe bededa na musindikira lisiti ezo mwana mugamba ite wali kusita bibiri 17 Sita bisatu mwenye hash. Wobo itao kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Atete mkule nsobi. Umanyu waluwa atabia. Aba manyo kwege ziwaza. Echobo chikozenga gwe. Nozifuna zona biri. Alimu chifuji wabuli yomo jisi wa yoka. Ateno zigata. Katecho chisoko la kolebwa. Erio ya ina kempisa kawira. Na gama di kenso kenzi sibe. Bulie mungi sibe buka yongo mbebezi buka gambie. Theni buo madiriza. No gamba kuzigatuwa mu. Na yungo mazo kusibe muemu. Bulie mungo jisibe bwayo. Kati no gamba why? Kenzigatuwa mu odi yekulebe renga odi bisatu wabina. Waka kati bogata. Bogata odi narine leti bad. Ngo mazo zisiba bulie mungo jisibe yuka. No gamba ati why? Kenzigate nteke muwe bitani. Odi yege jira dala. Kubanga odi nariri odi makumi ya tanu over bili. Leti bad na yeriko over bili. Kadide CTZ bili kutuwa tutambulira zezi kule mbede mwaka ungezi kariru togata okujia kongo sose ulie mujisi wazoka nusigaza mwaka mpisi nogama antikozi gati na ye bozi jayo bulie mjisiwe wayo geda wali 22 bet oberengo bebera tewali bia kulia kataka tuvera kumaini tewali bia kulia kataka tuvera kumaini tubebere ngonyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tutambula. Kati yao tuwetege kebulunji. Tufuneka kapito tuluomi ingire. Are badi yoromu kaganga buliomu. Aina mwa kantu mwonsawu. Friday tujiko zisa kuberanga tunonya kapito wa weekend. Friday wede mujukira. Aba tambula na angi. Ne Friday rie yomu unda. Tuwade tujere tukolila dalabu. Ibaida we okuvolu okuna. Nuru okutani. Wike ziba desi nembiyozo. Natupade tuja tukolila dala ulu unji. Nuru okuna nuru okutani. Nuru echo. Kuziso mkisugu. Lirungu gambia risiti eze bilie zikule mbedem. Leti bali ne ordinary. buli emu kuliko over bill odi nene genda otekemu akemfisi tutambule siba na buvunanyizibwa bwobanga toyina amutoka kambeera tusiba sente ya bizibu siba akemfisi ako koyina kyovola bankugamba nnyo nti gwe yesetingira VIPU winzo gamba nti gwe ka VIP ko siba lukumi tuwali akuba ku mukono kubanga lisiti yo winzo gamba nti VIP yo ya 12 tuwali tabu muve mwebyo byokulowooza nti okulya nina kusooka kusiba sente nnyingi nedda oni omubebezi newo siba bitaano bikazi tobeeranga byosobodde ekikulu ogasseeko kyekisinga okubeera ekikulu nolwekyo ogenda ku kodi obeerenga ofuna emipiira tubebere mpolampola ne lisiiti ezo ezikulembeddemu abasiba VIP VIP kweri akatambula kwekali n'ekibimba kwekiri naye nga lisiiti ebiri ezikulembeddemu ye late bird kwesa ne ordinary twagalako emu mu kawungeezi ka state wakajya kawungeezi kaba tekatambudde bubi ng'ate olwo tuyingira olunaku olw'omukaaga ojja kunyiga sita 2017 sita 34 hash woba oyita awo nyiga sita 2017 sita 34 hash siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba tosiba sente ya bizibu siba akasente ako ak'enfisi ogenda wali ku 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola ku sita 2017 sita 34 hash tugenda kugenda mukummula muko then bwe tudda tulabye ku nsonga endala zitambudde ku saidi ebyemizannyo obuuli awo nabongera okugyayo ku mipiira musigale nga mugyayo ku kodi yaffe eyo nga bulijjo tunoonye ku majja kanzigye
1: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jjamu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 +25 2 0 9 2 0 8 oba +25 6 6 6 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
2: ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba eddekende essufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna
3: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
4: Bamemba bafanisikira bya Radio Sapiensi ya mwena. Mutegesebwa nti ngenaku somwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka guno lwe tugenda okuba ne meeting yaffe esoose mu mwaka guno. Bamemba mwena muyitibwa okubaawo era nga tulitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tubasaba bamemba mwena mujje mubeerewo mu buntu kubanga ensonga ze tugenda okuteesaako nkulu nnyo. Ku lunaku olwo ngenaku somwezi 17 omwezi ogwokutaano lwe tugenda n'okulonda obukulembeze bwaffe obw'ekiseera okutuyambako okutereeza fanisi kiraabu yaffe eya Radio Sapiensia. Era buli mmemba tukusaba ojje n'obufaananyi bubiri obwa passport size. Mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano lwe lukiiko lwaffe olusookedde ddala mu mwaka guno. Birangiddwa kodineeta wammwe Omwami Charles Katabarwa.
5: Leno ngena kuzomwezi munano omwezi ogwokutaano tujjukirirako omutuukirivu Petero owe Tarentas. Petero yazaalibwa mu mwaka gwa 1112 mu St. Morris okumpi ne Vienna ekya Bufalansa. Bazadde be tebamanyiddwa. Ku myaka 20 yegatta ku Cistercian Monastery ey'omu Bonnevox. Petero yamanyibwa olw'okutya Katonda, obuntu bulamu, obwagazi bw'obulamu obwangu newankubadde yaweebwa obukulu bw'ekiggwa kya Tami mu mwaka gwa 1132 ate n'atuuzibwa nga Ssaabasumba we Tarentas mu mwaka gwa 1142. Petero yali munnankyukakyuka eyamanyibwa mu kutumbula ebyenjigiriza okulabiriranga abaavu era yatandikawo ekibiina ekiyamba ekyayitibwanga May Bread ekyawanga abali mu bwetaavu emmere ekyaliwo okutuusa mu nkyukakyuka ya Bufalansa. Petero yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1174 mu Bufalansa. Papa Celestine owookusatu yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1119 mu gumu. Petero omutuukirivu yawolereza Tarentas. Omutuukirivu Petero, otusabire.
6: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
7: kyenda mu myaka tonyese nyafama
6: enkuluze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemisanyo extra.
0: Alright, webali nnyo gwena kyagye kumiddeko kyenda mu myaka tonyese nya Radio Sapiencia tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizanyo extra. Oline Padre Serumaga omubebezi tukyabebbera mpola mpola paka wali ku ssaawa emu eyakawungeezi wenja okubeera nga nkwerekereza paka wali ku ssaawa bbiri wenja okubeera nga nkwerekereza ate olwo enteekateeka endala ejja kubeera ng'ejja ebeere ng'ekwongerayo wali ku ssaawa bbiri weŋŋenda okubeera nga nkuteera era ndowooza esigadde eddakiika nga mwenda ezijjudde okubeera nga tutuuka ku ssaawa bbiri ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Tutambula ne 22 bet. Gulawo account weekend yeno osobola okubeera ng'osiba ne 22 bet. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda mu simu yo w'ogendera ku internet ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku simu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu username bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba ye y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna zibeere nga zikutambulira tanoweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kati okufuna emipiira genda wali ku koodi y'omupebezi obeere ng'ofuna emipiira tubebbere mu kawungeezi kano bannaaye mbagambye nnyo lisiiti ez'ebbiri okuli ordinary ne rate bird muzitunulire n'eriiso jjoji lwana nnyo okulaba nga zonna bbiri ozifuna buli emu gisibe bwayo ku rate bird kuliko over bill ku ordinary kuliko over bill zikola odi 50 gwe buli emu lisiiti gisibe bwayo genda wali 22 bet obeere ng'obebbera mpola mpola ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ojja kunyiga *217*34#. Ye koodi yaffe ey'oba oyita nyiga *217*34#. Woba oyita awo bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku *217*34#. Ye koodi yaffe w'oba oyitaawo obeere ng'osiba ku mipiira *217*34#. W'oba oyitaawo tubeere nga tutambula mpolampola genda obeere ng'ogyayo VIP kweri ku docket genda obeere ng'ofuna akatambula kwe kali ku docket genda wali 22 bet obeere ng'oteekamu akempisi bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba tubebbere ku Friday eno tunoonye capital wa weekend tusobole okubeera nga tukikuba ku *217*34#. Woba oyitaawo ojja kunyiga *217*34#. bisatu munya hash uboi tao birengu ufuna kuli mipirejo tubirengu tambla mpola mpola kakati ngatuma liriza timia boni maut bata nalise okuno nyereza kumusambi wabwe aitibwa Alex Jimenez miaka 2 mugumu ejobukuru Alex Jimenez miaka 2 mugumu ejobukuru omusambi wa timu ya Bournemouth timu yoyo nyine etaniso munonyereza ako kubigambibwa mbwa aliko omwana omuwala we miaka 15 gwabadenga asindikira message mwana oyo nga akyasoma n'okusoma nolwekyo bino lugudde matu gabakulu wali ku timu ya Bournemouth ne bagamba ono asooka ddeka ebbali batandika okubeera nga bamunoonyerezaako ku nsonga ezo ezigambibwa nti abadde alina omwana omutaasoma w'emyaka 15 omuwala gw'asindikira message omusambi yayitibwa Alex Jimenez ali ku timu ya Bournemouth era kikakasiddwa nti n'omupiira Bournemouth gwegenda okuzannya weekend eno tagenda kubeera ku squad oba bamugyeko bongere okubeera nga beetegereza bino ebizze asabi b'omupiira nabo oba akasente okayina ate otandise kwereetera bizibu ebiyinza okwonoona kariya yo kati ono Jimenez naye birabika nga bimutabukidde oba bimwononekedde by the way okusinziira ku Bournemouth bagamba nti tewannabeerawo obukakafu bwonna bulaga nti bali bamitinzeeko n'omuwala ono naye ekya messages kyo kyayanjuddwa nti abadde azimusindikira nolwekyo omusambi ali top okubeera nga atadda mu mbeera bwezityo kyekireetedde Bournemouth okubeera nga bamugamba sooka oddeka ebbali mala okwongera okubeera nga tulaba ebintu nga ebitambula ku side eyo by the way ono yegatta ku tiimu ya Bournemouth nga ava mu ggwanga eryali tali ku tiimu ya AS Milan gye yali akubidde ddala akapiira ne kawera Bournemouth bwe yavaawo neegamba waali katumutwali era ne bamugula ne bamuwendagano ya myaka 5 n'ekitundu ku tiimu ya Bournemouth naye kaakati abasajja nga bakamuteekamu akasente ke kati ate raba bibino bya zeemu ebiyinza okubeera nga bimuleetera ebizibu oboolyawo n'otaataaganya kariya ye mu mbeera eyo ne byonna nga bineeyongera okutambula saidi eyo tujja kwongera okubeera nga tukuwa update obeere nga ate buli kimu okimanya nga bwe kinaaba kitambudde nga tumaliriza tanafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda wali ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'obebbera nkugambye erisiiti ezikulembeddemu ebbiri ye rate bad over 2 ne ordinary eriko over 2 zikola odi 50 ezo lisiiti bbiri buli emu gisibe bwayo kasita tufunako emu mukawungezi netuwaaka sente kiba kiwedde genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kusita 217 6 bisatu munya hash w'oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash w'oba oyita genda wali 22bet obeere ng'obebbera ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba tubeere nga tutambula mpolampola kusita 217 6 bisatu munya hash ye kodi eyo wakatambula akatambula kwekalina gamba akatambula kitwali nga bonobeera n'ennusu zongo zisuula mu kabox kubanga ko kasobola okulwawo okulya ne wekajja okulya kaliira ddala mu odi etegeerekeka kati nti n'oba otaddemu 5 wonna wekaliira kaba kakuwa akasente akawera akekatambula vyayipigwa omusibi wa vyayipi nteeka y'emipiira ebiri zibeera odi 2b ng'obebbera n'ezo w'ekibimba kyaffe kwekiringa bulijjo kikola odi 6-7 mu kibimba ekiri ku docket then ne ziri lisiiti ebbiri ezikulembeddemu zeggambye z'ogenda okubeera ng'ofuna ng'onyiga sita 217 6 bisatu munya hash w'oba oyitaawo nyiga sita 217 6 bisatu munya hash tubebbere kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa wali ku 22bet ng'oweza 25 n'okudda waggulu omwana asoma tokkirizibwa kubeera ng'osiba ne w'oba oweza 25 n'okudda waggulu wesooka omale okubeera nga ate utambuza emisomo gwasiba tosiba sente ya bizibu sibaka senta akempisi tubirenga tambula mpola mpola tunalira wali ekironga tumazo kutegeera lisiti za penga wezigenda okubera zitambudde kati atolo tuyingire Saturday kwange ekirowe ndi mukaga paka musanvu ate nenkya kumakya ku lwomukaga tukeera wano sawa zibeera nnya paka tano kumakya nawo mbeerawo tujja kwongera okubeera nga tuyita mu nsonga naddala ez'emipiira egigenda okuzannyibwa mu weekend eno lumba ku docket ngonyiga 6217634#. Ezikulembeddemu late bird ne ordinary ne packages endala kweziri okuli VIP ekibimba n'akatambula byonna ku 6217634#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 6217634#. Yenze pade Sirumagombo bebezi tujja kukwatagana wali ekiro mukaga paka musanvu

0: kuchena mnyaka tonyeze nya famari jesapiensia inkluze ya magezi insulo ya muziki nebe mzanyo na tera tuguse mprogram umana toche vye mzanyo tuguse echirocholo na kolulwa lero ati tugene maso no kubira nga tukutusako toche vye mzanyo extra evira ukuna kolo kutano edobo zidia Ben Musanje ne David Gombe spetu tudeo kusolo kubira ngensunga tuzikuwa saganya kare no tumaleko wika ati tukuingize weekend gabwe gendo kubira nga itambu lila dala bala bala David uguza kuwa uliza temu na etu yongere yo
1: batu uliza ambiba zo kubanga mba mtu mbude buli okuva mande okutuusiza ddala olunaku olwokutaano programu eno tochi ebyemizannyo okulaba ate ebiki ebitambula wano munda mu ggwanga kwossa ne bwali ebweru w'eggwanga wiiki ebadde yabijaguzo eri abaseno embuutu bakuba n'abavipers side eri ekitende bali mu mukubefuka
0: kugamba osangibwa nga oli waseno ate era ng'owagira ne vipers wiiki ebeera nnungi gy'oli
1: wiiki eba nnungi okugyako abavira bo bakoze amaliri olwaleero 00 ne ttiimu eri eya bull wali ewankuluku ogwa vipers nno nabo gukyali emu ku emu lwakuba ndooza baagala omalako sizoni nga bali unbeaten naye ogugwa mmaliri bwegatyo ngenkya kitale esamba nek kitegeeza nti kitale eyinza okclosing a gap kuba vipers bakati ebasinga obubonero mukaaga kitala bwewangula olunaku olw'enkya singa vipers guggwa maliri emu ku emu nga bwe gukyali oti yatebedde ur esonga Usama Arafat n'atebera vipers equalizer singa guggwera mumaliri emu ku emu enkya kitala n'ekuba nek emaze emipiira nga 17 nga tekubwa mu liigi okuva Desemba omwaka oguwedde
0: kitala
1: nek kesi singa ebakuba erugogo singa enkya bakuba nek abakitala bo bwekuba tebannakubwako ewaka abakitala singa enkya bafuna obuwanguzi kitegeeza baba basaze obubonero vipers bwe basinga nga buli obubonero 3 nga twolekera bend oba ekkoona erisembayo mu liigi ngebula nno emipiira 3 jukira liigi y'ababinywira munda mu ggwanga wane ekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno vipers ekkoola ejjava esembyayo express mukwano gw'abangi ewangudde nno olwaleero ekubye buhimba awali ebutema goals 2 ku bwereere buhimba eno erabika nga bwe yajja egenda okuddayo ne Calvary mpozi sizoni eno atiimu bbiri zokka ze zigenda okuddayo abawuliza balina okitegeera ttiimu bbiri
0: tezigenda kuba 3
1: tezigenda kuba 3 wabula mu big league zigenda kuba ttiimu 4 ezigenda okwegatta kweze zigenda osigala mu liigi 14
0: ate lwaki nga ate bbiri zibasazeeko agala kuweza
1: ttiimu
0: 2
1: timu zigenda beera 18
0: 18
1: sizo jukira tubadde tukuba timu 16 oluvanyuma lwakabanga kati fufa mu nteekateeka empya zegenda okuleeta ajukira olunaku olwajjo babadde balina meeting n'amakira abugana kati fufa yasalawo nti okutandika ne sizoni ejja timu zigenda beera 18 era ky'ova olaba ku kimeeza kya big league timu eziri mu ka green ennya zina assurance nga zimalako nti zigenda kwetaba muki mu liigi y'ababinywera so nga bwe bitambula kati Calvary ne Buhimba bebayinza okukola ki
0: okusalwako
1: then tulaba ate abanajja okube okwegatta ku zino ezinaba zisigadde 14
0: atujja kuba tetubalinaako buzibu
1: era bwe bajja
0: naye nga tugenda mukuwummulamu ate tusobole okubeera nga tukomawo tweyongereyo ne puroguramu eno toki ebyemizannyo extra tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga endala nga tuvuddeyo keeyo tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga tugendagendaku wali eri mu klabu ya Real Madrid waliwo obukubagano obuli mu dressing room abasambi tebakyakwatagana na mutendesi Alvaro Arbeloa ate nga n'abazannyi bennyini tebakwatagana tugenda kubeera nga tukubayo toki waliwo abazannyi abaweereddwa azifaine ababonerezeddwa mu mbeera eyo tugenda kubeera nga tunayo kitegeeza ki mu klabu ya Real Madrid ate era tugenda kutunuulira klabu eno nga bweyimiridde nga yeteekateeka okusamba El Clasico ku weekend so nga ate tugenda kubeera nga tugendako mu Manchester United Bruno Fernandes ayinza okubeera naye tugenda kumutunuulira mu klabu ya Manchester United bayinza omulonda alonda omuzanyo w'omwaka mu club ya Man United kale no ekyo kinzo mufula legend club ya Chelsea yagala kubera ngefuna omuvubuka mu club ya Newcastle na ye inagwe teso kubera ngewayo dala kibalance nga tugenda kubera nga nacho tukitunulira olono no tugende ko ne mipire gigenda kubera nga zanyiba ku weekend ze Ben Musanje ne David Gombe tamva utukomao.
2: Kwayo, tedi kuzikiza, wenyegine mvacho sports za 22bet. Usigarengo jimilo vya meza nyo, awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gazisa ya mikisa cho, mvacho sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mkisa mpegu wa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumi ya 22bet.ug. Betting wa mwere rio wongo, betting anogwa gendeliza. Wabamiaka habili mwetano, nukuta wa guru.
3: Business yote likula, gatoji danse, nwachaba ntubala angabye bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangiwa, kizimbe chiwo okorera, nokutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomurunja ya galo kufuna bakastoma, jaguku radio sapiensi ensambia, olangenda fe, sibisi huo, okutufuna jangu nyo, kwa wukubi kunamba zino, noti musamfu tano bili, munana muenda musamfu, mukage mu munana. Plus bili tano mukaga, bili noti noti, mwenda bili munana, nya bili noti. Oba, plus bili tano mukaga, musanfu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ugwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
4: Kati petu se boka tunda chendera. Inongo ya vinyenye chani kusikisa. Ya
5: mazira tone bila
4: vina mukaga. Buzzer and Tony. Inongo ya vinyenye.

0: njawulo okuva mu bapaapa. Paapa Piyo ow'omwenda yakakasanga biikira Maria yagwa mu ndanga teriimu kibi kisikire, agamba nti ejje liba n'amaanyi mangi nnyo ng'alikutte mu ngalo si kitala naye wabula sappule. Yegwa omanyi Paapa Leewo ow'13 kyagamba nga 1783 yawandiika ebbaluwa n'alagira omwezi ogwa Okitoba gubeere gwabiikira Maria ng'agenderera okussaamu Rozaali ekitiibwa. Oza muyiti mulamanyi nti omwezi ogwo ogwa Rozaali. Kyemuva mulaba nti omwezi ogwa May n'Okitoba gyalondebwamu mu ngeri ey'enjawulo. Ng'24 Desemba era mu mwaka ogwo gwennyini n'alangirira nti mu matendo g'abiikira Maria bongeremu ebigambo bino Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala. Yawandiika embaluwa endala 5 ng'akubiriza abantu okusoma sappule. Sappule kintu kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Omwana w'abiikira Maria toyinza kumwawula ku sappule, kubanga sappule erimu ebirungi bingi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Katutunuulire ku birungi ebisuubizo 15 eri abo abasoma sappule, kubanga bannange omwezi guno tulina okusoma sappule. Omwana w'abiikira Maria asoma sappule, toviiramu awo, era bino sibijja mu mutwe. Akatabo kaffe akaabiikira Maria owe Fatima ku lupapula 69 bino bannange wembijja kabinnyonnyola bulungi. Bonna abalissaako omwoyo okusoma obulungi sappule, biikira Maria abasuubiza okubakuuma mu ngeri enjawufu era n'okubundugula emiseera y'enneema gye bali. Bonna bonna abanyiikira okusoma sappule, Omukama abawa enneema etalemwa kantu. Ekyokulwanyisa ekitasingika ekiziyiza abantu bonna okugwa mu muliro si kirala ye sappule. Emalawo amayisa aga buli ngeri, abantu ebajja mu bibi era egoba n'obuwakanyi. Abasoma sappule bagenda kubeera n'empisa ennungi era n'emirimu gyabwe gigenda bulungi. Sappule esindika Katonda okuwa abantu bye beetaaga era ereeta emitima gyabwe okwagala Katonda, ne baleka eby'ensi eno era nebasindikira okwegomba ebirungi ebitaggwaawo eby'omu ggulu. Bonna abeekwasa Katonda nga bayita mu nnyaffe biikira Maria tebagenda kuzikirira. Abasoma sappule nga baagala era nga beebuulira ku bikolwa byayo, bwe bali babagudde mu nnaku tebagenda kuterebuka. Tebalifa bubi, omwonoonyi alibonerera, omulungi naye aliyeyongera okunywera mu bulungi n'okwesaanyiza obulamu obutaggwaawo. Bannange mulaba obulungi bwa sappule. Bonna abassaako omwoyo okusoma sappule tebagenda kufa nga tebafunye ekikubagizo ky'ekereziya wadde okufa nga tebafunye neema. Bonna abasoma sappule ebbanga lyonna ne bamala ku nsi, naddala mu kaseera ak'okufa, Omukama alibawa ekitangaala n'abajjuza enneema ze. Bonna abassaako omwoyo okusoma sappule biikira Maria abajja mangu mu puligatoli. Abaana abannamaddala abeemalira ku sappule mu ggulu balifuna ekitiibwa kinene nnyo. Kyonna ekisabibwa nga tweyamba sappule tetulirema kukifuna. Bonna abategana okubunyisa mu bantu ekigambo eky'okusoma sappule biikira Maria alibakuuma. Biikira Maria agamba nti omwana Yesu Kristu yamukkiriza bonna abayingira mu kibiina eky'okusoma sappule. Abatuukirivu abali mu ggulu babasabira mu ngeri ey'enjawulo. Abasoma sappule yaabwe nga bajjudde okukkiriza, abo be baana ddala ababiikira Maria era baganda ba Yesu. Okwemalira ennyo mu kusoma sappule ke kabonero akakulu ddala akategeeza nti omuntu oyo ayagala okulokoka. Biikira Maria bino byabigamba Dominiko omutuukirivu ebirungi 15 eri abo abasoma sappule. Awo nno ndowooza tulabye obulungi obwa sappule, tulabye obulungi obw'okusoma sappule. Nga tusoma sappule si kutuusa mukolo, si kweggyako, naye kuweerayo ddala essaala ejjudde okukkiriza, kubanga tufuna ebirungi bingi eby'omwoyo ate n'ebyomubiri. Awo nno sappule tujagale nnyo, tujeekwate, tujisome, Omukama atuyambe. Biikira Maria otusabire. Tuli mwezi guno ogwenja ulo, omwezi mwetusomera sapule twekutte ku nyaffe biyitira Maria. Ate mu ngeri y'enjawulo nga twefumiitiriza ne ku bubaka obwe Fatima. Ensi biyitira Maria gye yalabikiramu. Ensi nyaffe biyitira Maria gye yalabikiramu eyitibwa Portugali nsi ntono nnyo kali awo ebugwanjuba ewa Spain. Mu Spain era edda yali ensi emu oluvannyuma neyawulwako. Kaakati katutunuulire Fatima. Buli yenna awulira ekigambo Fatima talema kwebuuza nti erinnya eryo nga lya Abayisiraamu ate lyatuuka litya mu Bulaaya? Kkiriza. Ekigambo ekyo Fatima kyogerwako bwe kiti. Mu mulembe gw'ekkumi n'ebbiri ensi Portugal nga tenneyawukana ku Spain olwatuuka Abayisiraamu ne bava mu nsi ya Morocco eri mu Afirika engulu ne batwala ekikwekweto ekinene nnyo ne bagenda okulumba Spain. Tebaludde bakwataganye obulwa bukaaye okutemya n'okuzibula ng'Abawalabu baafunye dda baafunyizzaamu dda kakokola bagobeddwa. Omumbejja omuwalabu muwala w'omulangira ayitibwa Alkaseri erinnya lye Fatima oyo si yaluvaamu awambiddwa. Omugabe eyamuwamba baali bamuyita Gonzalo kwe kumutwala mu Portugali. Abasirikale ba kitaawe w'omuwala olumbajja ne babba omumbejja ne bamuzzaayo ewaabwe. Gonzalo ate n'addamu okumuwamba awo kwe kusaba Kabaka amukkiriza okuwasa omumbejja oyo Fatima. Ko Kabaka nti nze sigaana kasita omuwala akkiriza okukyuka n'asoma eddiini enkatoliki. Bwe baababuuza omuwala ye yaddamu nti omuwala yagamba nja kugisoma eddiini enkatoliki. Awo kwe kumusomesa. Ebigambo yabikwata mangu nnyo waayitambale ne bamubatiza ne bamutuuma erinnya Owiriyana n'agattibwako ne Gonzali. Ebyennaku byetabula mangu mbyessanyu. Omumbejja oyo olumbe terwamulwisa ne lumubaka. Bajjanjabyenga busa lumusse. Gonzali wamma ebigambo ne bimusoberwa olw'okufiirwa amangu munne ennaku zaabula kata zimutte. Awo era babiri bityo kwe kuteesa okuyingira mu bunnaddiini. Bannaddiini abaali mu kifo ekyo nabo ne bataba babi ne bamukkiriza. Omukulu wa bannaddiini awo bwe yateesa okuzimba enju yaabwe endala mu kifo ekijja, Gonzali kwe kumusaba amukkiriza okutwala amagumba ga mukyala w'oli Fatima Owiriyana bagateeke mu kereziya yaabwe. Omukulu yaye n'ataba mubi n'amukkiriza. Awo ekitundu eky'ensi eyo ekyali kiyitibwa Abdegesi ne bakiyita Yewuliyana ate akaalo ne bakatuuma erya Fatima. Bwe kityo bajjukire ng'omumbejja oyo eyali ayitibwa amannya ago. Kati kwe kuwulira mu nsi yonna ekigambo Fatima nga kyogerwako bulala. Buli mukristu awulirwa ng'akoowoola nti ayi nnyaffe biyikira Maria owe Fatima tuyambe. Era nsuubira nga mutegedde bulungi ekigambo ekyo Fatima bwe kyajja kubanga mu ngeri y'enjawulo ate twekwata ku nnyaffe biyikira Maria owe Fatima. Era bw'oyogera ku nnyaffe biyikira Maria owe Fatima toyina ngeri ki gy'oyinza kulekayo abaana baffe basatu: Lucia, Francisca ne Yasinta. Be bano mu bufunze. Abaana nnyaffe biyikira Maria beerabikira baali basatu ate nga bonna ba musaayi gumu. Lucia ono yali asinga ku banne obukulu. Kitaawe baali bamuyita Antonio Abubara te nnyina nga ye Maria Rosa. Abaana bonna baali bataano. Omwana omuggulanda nga ye Maria. Abalala amannya gaabwe ge gano: Teresa, Gloria ne Carolina. Gwe baatuuma erya Lucia nga bamubatiza era ye wuuyo erabikulwa biyikira Maria nga bwe tunaalaba mu bigambo ebinaddirira. Francisco ne Yasinta bano bombi baaluganda kitaabwe nga bamuyita Manuel Pedro Malto ate nnyaabwe nga bamuyita Olimpia. Ono nno nga bazaalibwa ne Antonio Abubola kitaawe wa Lucia. Ono Francisco ne Yasinta mu Kiganda Lucia baali bamuyita nnyaabwe anti Olimpia
1: yasoka na afumbirwa musajja yali ayitibwa erya Jose Fernandez Rosa. Omwe yali yakazaala mu abaana b'abalenzi babiri, boyo n'afa. Bwe yalana bannaku zijjula okumutta, kwe kuddamu okuwayira obujja. Obwo bwe bubaka obw'abaana baffe, njagadde tutegeere ekigambo Fatima kyajja kitya. Mbakubiriza abooluganda, tugende maaso okusoma sappule. Ebitusoomooza bingi, ebizibu bingi, naye nnyaffe biikira Maria tajja kutulekerera, atuwanirira. Mu bubaka bwe bwonna gy'alabikidde, atugambye twekwate sappule, tuwulirize Kristu omusumba omulungi, ate tubeere abalamazi ab'essuubi. Tetugwamu maanyi, tetuterebuka mu byonna bye tuyitamu, nnyaffe biikira Maria waali. Katutwale essaala eno. Ayi Maria embeerera nnyaffe era namasole waffe, tuutuno ffe maaso go, twesingira leero omutima gw'omweraliikirivu era omutukuvu. Tetugenda kwerabira nga bwe tuli ababo, otweyambe ku mulimu ogw'okubunya obwakabaka bwo mu nsi. Tukulazaanya okuddaabiriza olw'ebibi byaffe n'eby'abantu bonna, nga tugumiikiriza buli lunaku ebizibu ebituviira ku mirimu gyaffe. Katonda nga bw'atwagaliza, nga tusoma sappule yaffe ŋŋanzi, ate nga tuyisamu byonna ng'omwana wo bwe yayisa. Omutima gwa Yesu omutukuvu ddala tukwesiga. Ayo omutima gwa Maria ogutaliiko bbala otusabire. Biikira Maria omutuukirivu otusabire.
0: Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa.

0: Oh yes.
1: Wabali nyo gwe na jie kumide kochi nda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Echiro echeo na kuruwa lero. Ziri tanu. Eza kaita kusawo mkago ugwe chiro. Ngabuli jio kabera katimba kabia mizanyo. Yenze pade sirumago mbebezi. Okubera nga kutambuza. Tukina kubera nga tambla fena paka wali kusawo msambu ugwe chiro. Era ho wenyini wenye okubera nga kulekera Nansera Edward Lubalukovu. Abirenga kutuwala mu programu damwe subi ayongera okubera nga kuyisa mu kiro akatimba akebye mizanyo tubeerawo buli lunaku Monday to Friday kasita ziwera mukago ogw'ekiro tubeera tujja ne tuyita mu nsonga ez'ebyemizanyo nga bwe ziba zitambudde ku saidi eyo kulikayo ku mirimu egy'enjawulo nawe akyali mu kakkalabya abakola egy'ekiro nkwagaliza bikutambulire bulungi nga bw'oli mu kubeera ng'obibala kakati tutambula ne 22 bet mukiseera nga weekend yo twagiyingidde dda twagyesozze tuyingidde olunaku olw'omukaaga olw'ensonga nti ennaku z'omwezi ziweze mwenda mwezi gwa kutaano omwaka 2026 n'olwekyo mukiseera nga weekend twagyesozze dda ky'olina okukola gwe omusibi w'emipiira kwe kubeera ng'oggulawo akawunti n'obeera ng'osiba ne 22 bet n'osobola okubeera nga weerira kasimbi kyangu nnyo okugulawo akawunti ogenda bugenzi mu ssimu yo w'ogendera ku intaneti nubira ngu tekamu 22bet.ug website ya fe eja kubira nge jau kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza ambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yo yesimu kati wali awagenda promo code oja kubira ngu tekawo akatimba awagenda promo code oja kubira ngu tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna zibeerenga zikwanguyira ku side eyo options zonna ku 22 bet ojja kubeera nga ozisangako abasiba abateebi kwebali bano abazanya live in play mipiira magolo leero giteebye mangi osobola okubeera nga nawe oyitiraawo n'obeera ng'okikuba then abasiba ku makoona n'ebirala byonna ojja kubeera nga obisanga ku 22 bet ate mu audience ava gwe bobo siwa siwa na buvunanyizwa atanawe zabiri mu etanta krizi wa kubera nga asiba by the way namu abazanya virtual games oja kubera ngo zisanga ku 22 bet ate zigaba kila lwe naku zino mu abasiba virtual games enaku zino zigaba kila lu wali ku 22 bet kale no gulawo account osibene 22 bet atera oberengu wangula akasimbi buli kimu kiberenga kitambula obutamala kadde kona Premier League unakulero egenda kuberanga eddamu okutojjira eranga emipiira mingi egigenda okuzannyalira ku lw'omukaaga lwe tuyingidde ali kick off Jerry then emirala gyonna nga bigenda okuberanga gitambula nga bwetugenda okiyitamu wano emirala egina bagisigale tujja giyitamu wali ku makya jukira buli lw'omukaaga nkeera wano ku makya sawa zibeera nnya paka sawa ttaano netubeeranga tuyita mu nsonga zonna nga bwe ziba zigenda okutambula Liverpool bwe bagenda okugulawo weekend eno nga bakyaza club ya Chelsea game eyo ejja kubeera mu makaga timu ya Liverpool yegenda okubeera ng'ekyaza club ya Chelsea mu Ali kick off gwa sawa 8:00